Dios taytayayko, gracias tam humuikiko kay sumak achigiaype. Gracias taytayay, hampa kuya payakuini ikiman hina, yapatawan taytay kay musuh punchauta huiko ankiko. Gracias Señor, tan Dios niikum taytay, kay pachapi yapay makahkunata wakaychanki, nanachikunki. Tan Dios niikum taytay kay pachapi yapay makahkunata rikumuchkanki. Pita hampa ñawiki manta pakakuita atinman. Pita taytayay hampa presenciayki manta maymampas chaymampas ayhinman. Proverbios capítulo 15 versículo 3 pemnewankiku Dios pa ñawinja rikuchkanmi kay pachapi yapa ima kahkunata. Ayin rurak runakunata mana ayin rurak runakunatapas payha rikuchkanmi nispa. Chihapta ponim taytayay, kanja runakunapa sunguntapas riksinkim, runakunapa pinsaskantapas yachankim. Rikuchkankim taytay ayin ruras haikuta mana ayin ruras haikutapas. Dios taytayay, Abraham pa Diosni, Isaac pa Diosni, Jacob pa Diosni lehan hakan kitaytay. Sutikia yupay chas hakachun, sutikia hatun chas hakachun taytay. Gracias. Makikiman michura kuikuniku kaya chigay pi Señor, hangya taytay, yanapay kuayku. Imanya kausay niku pi kaptimpas, hangya taytay wakay chay kuayku.

Asin din tayo tamang kachung unang hawiyeran yai nyari ke Dios tayo tapa chuyasimi riba payawasunchi kunang kay San Mateo niskang libropi pichha kakaraki chung kakaterni San Mateo capítulo 5 versículo 10 miniwanchi kailata mayna kusisham Dios pa munasang manjina ruras kang manta nyakarichis ka kunaha paikunapaf miriki Dios pa muna ichakuskanga. Ya pa ikusun chiku yerer May na kusiska. Dios pa muna san magina. Ruras ng kumanta niya karichis ka kulaka. Pa ikunapaf miriki. Dios pa muna ichakuskanga. Kanak pa siya pikang Dios na iku. Gracias kay chuya siniki hawa ikuskay kumanta rita itaya. Kay puncha upunapim hawa muchkaniko kay bienaventuranzas ya chachiku imanta. Kaya nga nyo kayo kupak ko si ko'y naikupak ni sa inyo. Kamka mo lang yung tayday kusis na kanayikota. Chayray kong chuya si Mikita, riba pa yay kwan kiko, kalpan chay kwan kiko muna sa ikiman ina. Kunan kay chuya si Mikita ang tagya, kalpan chan ako ikusak ko, manam taytaya, aling timpo ko na niya picho taliko niko, simbrem taytay sa sasya ko ikunapas, muyurimachkan ko tukoy hinastinta. Manya ko ikim sa iyo ni Jesucristo pa, sumasumak sutilyampi, kay chuya sinikimanta. Amen. Kuna pagkuya sa iyo kuna, Diyos na ita papalabra ang rima payawan, chigriki, may nakusiskam, Diyos na itaray ko, niya karek kunaka. May nakusiskam, Diyos na itaray ko, niya karek kunaka. Madam kuya sa iyo ireliay, niya karek akusikoy, churo na kay ninchig manginaka. Magmimiro na kunaka, muna yachkanchik, imapas, kay kapas, mana imapas pasawananchik. Tahaw ka siya niya, kaita, sanuya, kaita, mana wanyo, kaita, mana ubo, kaita, mana frakasa, kaita. Chaita murunaha, muna kulyanchi, manan pipas munanchu wakaitaha, manan pipas munanchu yakaritaha, manan pipas munanchu imasasacha ko yung kunapas, desgrasya kunapas, bidad man chaya munantaha, manan pipas munayanchu. Pero, kuyas na yung iya. Siyonin siya katiskan si gray ko ka, nisesaryos kang kasasatsakoy. Imanas ka, satanas ka, manang munancho yung anchiko na kusikoy niyo kananchikta. Chayray ko, satanas ka, taita Diyos manta na kiwaspanchik infierno mang apaway tamunawatskanchik. Pero sa iyo ninche Jesucristo, wanyo iningwang niyatak niwatskanchik, niyo haha monani, hamkuna kusikoy niyo kanay kichikta, hinaspa, hanak pacha taitay pa, kailyampi kausa na ikichikta monani nispa. Ichay ni rasong kuyas na yun ang ikona, yung hanchikona kay pachapi, Señor Jesus katiskanchik na ikoha, manam, hau kanya chukanga. Diablo ha cada vez más ni piñas na yo si kamuchkan, yung hachiko na pagkontran chikpi. Diyos ta itawa, piña chiwanan chigraiko, chikni chiwanan chigraiko, yawi chikta kamara, ay chan chikta kamara, inas ta tukuy ima parunay ni chikta kamara, wichi chiwaita muna waspanchi. Ichay ta kanyang Señor inche Jesucristo nil kanyata. Nyo ha hatiwas kay kichigraiko, chiknis na kankichi. Nyo ha hatiwas kay kichigraiko, kalsimban pas apas ka kang kichi. Nyo kakati was kay kichi, kiray kong wanyo chis ka kang kichi. Ichay itaka sa iyo linche Jesucristo niya at bintiwal hanching niya. Chayray kong pay, kay pachaman hamur ka runa yay kuspan, hinas pa runa kay man chayay kurva, hinas pa runa hina niya karir ha, runa pa niya karininta, runa pa dolor ninta, chay dolor taka apar ka pay ni primero, manang pay, mana apak chukan ka. Mana apak kapin chiki ni chuan chi. Ari pa yung Diyos may niki kara ka manang pa yung eksperimenta ka chuan ni chuan. Mana chay kuna, mana rimana, mana kritikana kas ng ray kong Diyos na itakayan chan ka niya. Kuyas ng churin ta kay pachamang manda mo rin. Señor Jesus karo na kay nimpe, ya karir ka. Imanatang ni pa yung apamor ka, mana niyong minsakita chuan. Apamor ka, buenas noticias. Chay tam signifikan evangelio. Che buena noticia ka kara ka kung siya ikichig man tawan ako ichig hinas pa ikichig may buya ikaw sa itatarin kichig infierno man talyok sa ichig Diyos na itamang ris pa ikichig kanak pa siya silong kam ko na pa ito sa siya ibang kayo siya aling noticia tap oro na ko na niya tap
mana entenderhachu. Ay champa munas kang magina kausa kuskan koraiko, hinas pa kay pachayamanta pinsa kuskan koraiko, mana chay mensahe mustarhachu ya parunata. Ya parunata ka gustachkarha, ay champa munaynin magina kausa kuimi, munas kang ko magina kay pachapi, mana midiris pa kausay mirunata ka gustaf. Ichay raiko, Señorice Jesucristo chernis hakarf. Yohan chikuna pas hinapay panuras hanta komplekni kachkanchi kuyarif nyay. Señor Jesús ni barhanchi kereichi hinas paiki chikia palabraita uyakabuichi. Pero palabrata uyakopinchi wakirnen imaninta. Wakirnen garata wanchi. Wakirnen ka asikuanchi. Wakirnen burla kuanchi. Wakirnen destrecia wanchi. Tukuy sotikunata chura wanchi. Manari manasote kunawa hacha wanchi, wakirninta hasta maha paroko, tuko iman pasachka, akusas na kanchik ima chayampi paspanta iko tinchak be, kainam ka irmano kuna ganisha, dedo chula ikus na kanchik. Ito si chay kuna hakuyas ko niya ikuna, niyan, Señor Jesus pa adventisan niya karak. Yulia ko iman mi, evangelio tapredikas pa ikainata. Evangelio manginiko ipiro na masiyay, Evangelio kakusi ko inyam, sumak kausa inyam, abundansya pi kausa ko inyam, manang sasacha ko ikon at chastiye kakancho, kao kachanyam kausa kong kiche, Evangelio ka malam chikapcho. Si Yohanis kay kiche, Evangelio mang yaiko sa paiki, kasumak chanyam kausa kong, ilulya kus kay kim hamta. Evangelio mang yaiko ka chikap na punipas, Kristo Jesus mi, pilanchita kambi. Muso gruna kay kakuachik, pilanchita kambi ikos pa. Muso ayuta, muso matrimonio, muso causaita, y Dios taita pa gracia maginaga, hasta paipaja, makichayampim, atinayang ni kachkan, o buenin chikula pasando ya la chinampa. Paipaja mana viva pasasa kancho. Chaynaja kuyas que mira de ikona, yohan chikonaja, evangelio, ya ikunchi paimanga, señor ninchi, y mapas taika pas pasacho, paita jatisunchi. Porque hay sufrimiento que baja y conaja, desprecias que hay conaja, con puncha de tocoronga. Jamuchkami cosicui, jamuchkami jauca ya y picausai. Chainaja huilla y causai tachumonanqui, uvañi y madre y tachumonanqui. Mai gente tachumonanqui. Chaini yo japa funcione, chaini yo japa beberne, mai y chai pipas, evangelio huilla cuibi. Aunque rona y mata ni su laiki captimpas, evangelio huilla cuibi. Madam, Dios da itapa, camachisus jaiqueta, jamni gawachu. Manam ham, Dios ta itapa kamachi sustaiketa, manam ni wachu. Runa mancha kuskai kirai. Runa taha mancha kurusu, kuyes lir mi ikona, manajin konata runa spaya. Runa konapas imatapa runa ruasu, manajin kona runa sanchik na ikuya. Pero evangelio predica sanchik manta. Pipas contra pisayarenja, manam chayra hapa problema ikich, yo hapa problema ichu. Chaitaha Dios ta itam yacha, chaitaha Dios ta itam diriki. Maiman chayman ris papas, evangelio predica sakachu. Señor Jesús janera da clarotam. Jamkona ya richi, ateitam koyikichik, testigo ikanaiti chikpa. Richi Jerusalemman, Samariaman, Decapolisman, Judeaman, entero kaipachaman. Chay palabraja, yogal chikona palora nanchikme. Mana yinkonapi poritinchi, ichapas imapas kachu, imapas kolijis na kanucho. Pero evangelio huilla kusay kimantaja, ama mancha koicho. Dios taitam hanguan kachkan, arejamun jama, tokuima, sasachako ikona, hasta tokuika ikona pipas. Chaynaja, kai piniwachkan chigiri que bienaventurados los que padecen persecución. Apóstol konam karja jati kachaska. Abel ni karja jati kachaska hasta wanyuchiska. David ni karja chirmiska. Envidiasta. Tukuy taita Dios papay pamidad pero las hango. Chayna ya tambi iliaspas. Evangelio huyapus kan raiko, ya parunapa, huchan huyas kan raiko, chirmiska karja hasta wanyuchi munas na karja. Daniel pasainanya nina kunaman chugaikus kamkarha inyidin graiko. Esteban evangelio huyakus kamkarha mulomion chuhaska wanyurha. Apostol Pablo kansir kunaman chayarha evangelio huyakus kamkarha. Dios da itapa palabran rima payawanchik huyaskay huyirem yaikona pitaf maitaf mana pasarhachu sasachakweita Dios pa palabran huyakukona. Profeta Isaías tempuchka asiti kunaman chuchulpuyikus kamkarha. Chaypi, Dios ta itapa sirver ninkona, kausachka kuna, leo kuna manchugaikus na karha. Jeremías, kasir kuna manchuras na karha. Sene gabito upo kuna mangi, chaypus na karha, tota punchaw.
Wali papatampi, pero Dios está tan librada. Pita kuyas pero de ayko na pasar ka kusiko ibidata evangelio a pasar ng ayko. Manan pipas pasar hacho. Mas bien mi chernis ka tarhako. Apusas ka tarhako. Tukoy manis ka tarhako. At chay ni Dios ta itapang palabra rich kang may na kusis ka. Sasa chako ikon na pasar ko na ka. Pero sasa chako itaka pasar na chikusiko itaka tarita evangelio huy na kusang ayko. Manan ibaks ay jam pumunas kang wento supri ikon naman tacho rich ka. Evangelio huy akusang raiko. Yo papapas kang ni aschayapas testimonio. Manang fasil cho kampanya pi predikame. Manang fasil cho partikulana loksispa partikulapi publicamente predikare o tagmi yakta kunapi runapa manang Dios pa Dios pi yekunapa chao pi predikare. Manang karfa fasil cho. Kay kakotitata nyo katapas predikachkapi hasta runakuna pi yakuinima kasuyi kamarha galotewa. Kay katap nyo kamapas asuyi kamarha Rumi kulata ha perikos pang asta predika se wahtan konana. Akaso fasincho evangelio predikan? Wakilin pichangin ta chaskirosoki wakilin pega mana. Wakilin pega yun yanis kan predikanke. Pero chaipag min yustay ta hayawanche. Evangelio yanata. Pero manam yuha ni chakin kopa puntang magmas chay mancho ke hatum yustay ta pasiervo konaha hasta wanyo itam tari morhak. Jacobo apostol tam kung kanta kuchur hak. Apóstol Pedro tapuera y sin campata cruzpi Juan con hak Juan yuchir hak cancel con aman la pasta Apóstol Juan y basta tal lugar cancel con aman chayar chunes con aman la pasta carga pero chay un dios taita glorifica porja pitas pasar a jaukaya y vida tacuya sanguíre yae evangelio voy a coconaga siempre en pasar a guajaita a veces van a chay conata muchas veces entienden chorona. Pero ho punchabe entienden ha, ho punchabe yoganchi pas entiendiso. Ibaray ko kay pachapi, sasachako iko na pasawas ng chikta. Chaymit kay profeta ko na may na tarak pasarha. May na